Otundurandoro chichi All Progressives Congress APC akabuola ebubo ana ebogide ha na obu ha kpatara nsogbu ana enwegasi n'ime otundurandoro chichi ndi ozo ha kwudosiri ike na obogi ha manyere onye na aputa maka okwa onyisa ala n'okpuru otundurandoro chichi Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi ko si n'otundurandoro chichi Labour Party na kwa African Democratic Congress ADC wepo onyisi oche n'otundurandoro chichi APC Nenta Weyel Watsta mere ya bu nkuputa onyahu n'emume ajuju emere ya wee kwuo na Obi Adelambo na-agbapụ n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị tupu otu APC abata n'ọchịchị Yelwatda gakwara n'ihu ka gbuo akụkọ na-efegharị na ọpụpụ ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị si otu APC pụọ na zo nso a gosipụtara ndakpo nkwado nye otu ahụ o mere arụmụka na ọpụpụ ọtụtụ n'ime ha pụrụ bụ iji nwee ike inweta ikike ịzọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ na ọ bụghị na e nwere nsogbu ọbụla dapụtara n'etiti ha ọkwụdosiri ike na otu APC nwere ịdị n'otu ma na-agakwa n'ihu na-adọta mkpụrụ obi ndị obodo. Gọọmenti Abia steeti akatọọla ogbugbu egburu nwa amadi Chika Ibe na South Africa wee kọwaa ya dịka ihe ọjọọ jọgburu onwe ya. Gọọmenti ahụ kwuru na Ibe bụ onye si ime obodo Lọkpukwu na mpaghara ụmụnne ochie lokal gọọmenti na Abia steeti nwụrụ dịka ndị uwe ojii obodo South Africa nọ na Cape Town wakpuchara ya n'ike na Wednesday abalị 23 ọnwa Julaị afọ 2026 n'okwu nke ebipụtara ụnyaahụ site n'ụlọ ọrụ onye isi ndụmọdụ aka na-achị steeti ahụ n'ihe gbasara mgbasa ozi na ọhanaeze Ferdinand Ikeoma. Gọọmenti ahụ katọrọ ihe nkiri vidiyo gosipụtara ebe ndị uwe ojii obodo South Africa na-emekpa Ibe ahụ tupu ọnwụ ya. Onye gọvanọ Alex Oti gosipụtara nnukwute ịtụnanya mgbe ọ natara ozi na otu onye n'ime ndị uwe ojii ahụ ji akpa waterproof kechie ihu Ibe ruo mgbe o kwubiri. N'ihi ya, gọọmenti Abia steeti akpọkuola gọọmenti etiti ka ha mee ihe ozugbo ozugbo banyere ya bụ ọnọdụ na South Africa ma natakwa nkọwa tọrọ atọ site n'ime ezigbote nyocha banyere ọnwụ nwa amadi ahụ. Aka na-achị Benue steeti Hisense Alia aṅụọla iyi na ọ ga-ejiderịrị ndị niile aka ha dị na mwakpo emere n'ime obodo Efeyi dị n'Ugboju na mpaghara Otukpo lokal gọọmenti Benue steeti. Onye gọvanọ ahụ katọrọ ya bụ mwakpo n'ozuzu oke bụ nke akụkọ kwuru na ọ bụ ndị na-achị ehi mere n'isi isi ụtụtụ Tuesday bụ nke kpatara ọnwụ ọtụtụ ndị mmadụ tinyekwuru ọtụtụ ndị ọzọ nwere mmerụ ahụ. N'okwu nke onyeisi odeakwụkwọ mgbasa ozi ya Teso Kula bipụtara, Alia kọwara ya bụ ihe mberede dịka mpụ megidere ndị Benue steeti. O kwere nkwa na ndị niile aka ha dị n'omume ọjọọ ahụ ga-anatarịrị ntaramahụhụ. O kwudosiri ike na ọchịchị ya na-agbasi mbọ ike ikpochapụ ndị omekome ma chekwaba ndụ na akụnụba ndị steeti ahụ n'ozuzu oke. Ọ bịakwara n'ihu kelee ngalaba ndị uwe ojii na Benue steeti maka ọzịza oku ha zara n'oge banyere ihe mberede ahụ bụ nke kpatara eji gbuo mmadụ abụọ n'ime ndị omekome ahụ. Dịka ya bụ okwu si kọwaa, ndị uwe ojii wakporo ime obodo ahụ ngwa ngwa ha natara ozi banyere ndị omekome ahụ wee buso ha agha n'ozuzu oke ozugbo, bụ nke kpatara ndị omekome ahụ ji gbapụ ọsọ. Mana ndị uwe ojii wagburu mmadụ abụọ n'ime ha bụ ndị nọ na-ekpuchite ndị nke ọzọ dịka ha na-agbapụ ọsọ. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alọghachi.